Dung asukutsi CBC du teminal tu si Daniel hubunga. Ullami pingayon nik agnaling o divik 14 2026 kundi logo sihe ngoy alo 305 ngoy labitok dung asukutsi. Ullami naalalang ayabut avatak gut katimania ko si hakmata inumarit katimania ko si ngani daunani mantriami. Suli Facebook gut nuidat saw hatamata tusak saw hatamata ulang ukento yepiti nungak at chiling ito ni uha kutakain na dilogo tusak saw langayok malo tanap isulim mipat unika doktor minalan niya mitsuta yupi agnay tumik unika dilogo atungak mik. Suli kalima view lauk simayo sali sikpalumut unika tuak tilogo unika tuami atungak mik nunak tuami kaivalay lauk tubinik mik ammalo ni chalutati chigala pingwan ya misunga ha hai tunga swa pikitsi suli ukwa silin ni adikut hawi sa kaintangi unu samuling ayuit nunavim minu natsiavum milo atuak sisiribunga emailing a yuigok kukjor apim me unusa sugyulanganigaktak anugunnia stilo tak raulo nik yulo akunningani 50 mit 70 mut sungunilimmik anuringalo kasunianigaktau suni 30 mit 50 mut sungunilimmik okkone halanganigaktak tu uyumik sanikilo amelo sugyulanganigaktau miyugok nubuyaballo silutik ano kunyan ang aktaw sa inlo, takaw lo ni yulo akunninga ni 60 mit 80 mot sungo nilimik. Ano kong alo, kasunihan ng aktaw sa ni 40 mit 60 mot sungo nilimik. O koning alo, 1 min niya ng aktak. Umiyoyak milo sugo yulang ang aktaw may yugok. Ano kunyan stilo ni yitumik. 40 mit 60 mo sungo ni dimik. Ano kong alo sa kanyan ni kaktaw sunitak kaulo ni yulo akuninga ni 60 mit 80 mo sungo ni dimik. Ano kong alo kasunyan ni kaktaw sunit 40 mit 60 mo sungo ni dimik. Nila suning alo 0 min niya ni kaktak. Inuk joa milo sukuyo lang ang nagaktaw may yugok nubuyaballo silutik han nilito yung nagayahak sutilugok unnoak ano kanya stilo takrawlo ni yulo akuninga ni 60 mit 80 mo sungo nilimik ano kanya lo kasunian nagaktaw suni 40 mit 60 mo sungo nilimik nila suning alo 0 minyan nagaktak puwil nito milo sukuyo lang ang nagaktaw may yugok han nilisilutik unnoak ano kong niya stilo ni Gitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik ano kong alo sa kanya nirakdaw suni takaw lo ni Giulo akuninga ni 60 mit 80 mut sungo nilimik ano kong alo kasunya nirakdaw milo ni 40 mit 60 mut sungo nilimik nila suning alo 1 minya nirakdak ako libin milo sugo yukalalang nirakdaw miyugok hannikalla silutik unnusa ano kinne astilo takhaulo ni yulo akunninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik ano ringalo ano kaliu milanga ni raktau sunilo unnusa 60 mit 80 mut sungo nilimik ano ringalo kasunian ni raktau simmeloni 40 mit 60 mut sungo nilimik unnoak nila suni haklutilo 0 nguyumik ibu yivin milo suko yukalalaga ng aktaw may yugok hanili silutik ano kunya astilo ni giulo atuak ni ulo akunninga ni 50 mit 70 mut sungo nilimik ano kingalo kasunian ni aktaw suni 30 mit 50 mut sungo nilimik nila suni haklutilo 1 nguyumik salo nilo suko yung lalangan ng aktaw may yugok hanili silutik ano kinya stilo 1 ni ulo ato ak ni ulo akuninga ni 20 misungo nilimik ano kinya lo sakinya ng aktaw suni nik yulo ato ak ni ulo akuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik nila suni haklutilo 3 nguyumik kaya siya miraklin like milo suko yung lalangan ng aktaw may yugok
hanilo tilo nit. Ano ne astilo atoak niulu oan niulu akun ningani 30 mit 50 musungo nilimik ano ingalo ano kaliu milang anak tau suni 60 mit 90 mut sungo nilimik nila suni haklo tilo 0 nguyumik Huwag damilo, hannikala lang ang nagaktaw may yugok, suguyo kalalo tilo nit, suguyo liliumin niya galwak suti unnoak, ano rin niya stilo, oan niulo, atuak niulo akunning ani 20 misungo nilimik, ano rin alo sakin niya nagaktaw suni ni giulo, atuak niulo, akunning ani 30 mit 50 mut, sungo nilimik, o kone haklo tilo, tungo yumik. Kain sumilo, hannikala lang ang nagaktaw may yugok, suguyo ko lahat talo tila unuak. Ano kun niya stilo, oan niulo atuak niulo akunning ani 30 misungo nilimik. Ano nga lo sakin niya nagaktaw sunini giulo atuak niulo akunning ani 30 mit 50 mot sungo nilimik. O kone haklo tilo, tu nguyumik. Aw palam milo, tasiyo yak milo, suguyo ko lahat ang nagaktaw. Daw mi yugok, hannikala lang ang nagaktaw stilo, unno sa, anugi hatigin niya stilo, oan niulo, atuak niulo, akunning ani 30 mi sungo nilimik. Aw pala mi ukuning a 1, min niya nagaktak, tasi uyak milo, ukuning a 2, min niya nagaktaw suni. Kukjua milo, nubuya lang ang nagaktaw mi yugok, sukuyukala lang ang nagaktaw stilo. Ano kun ne astilo atoak ni to make 30 mit 50 mut sungun ni demik ho kone hakluti tu ngu yumik kayang so al tramillo nu bi yalang na gakta mi yugok suguyuli kayang so al tramillo nu bi yalang na gakta mi yugok suguyuli lang agalwak suti unnusa ano kun ne astilo o an ni ulu atoak ni ulu akunning ani 20 mit 40 mut sungun ni demik Ukuninga one minyan ngaktak. Nay ni milo, abani nunat siya bumi. Nubuya liyong milang ngaktak may yugok. Suyo lito na kaya haksutilo unnoak. Ano kun niya stilo oan ni ulo ato ak ni ulo akuninga ni 20 misungo nilimbik. Ukuninga lo three minyan ngaktak. Hopedale, Postville, Makubin milo. Nubuya liyong milang ngaktak may yugok. Suyo lito na kaya haksutilo unnoak. Ano kun niya stilo oan ni ulo ato ak ni ulo akunning ani 20 mit 40 mut sungo nilimik. Uko ni haklo tilo 3 nguyumik. Tako at kasil niya at kakawi sa kaintang iunno sa muling ayuit. Nunabimi, nunat siya bumilo. Ahay la. Mana ni chalota at chingwalaw kan niya si Rivonga. Yupi ak na ito. Ingi tilo ko, ingi ko sila binigmini. Iyo na suni.

0: una atausi unikaatua atunaak takijualullare khojangittu haujimammi jei pisuloktuvini nunaktua mikaivallaisutti
1: taikka kupak milikko kupai divan kaivallai vasak kaivallai gunakotuvini kusukka innu pisuindalundi kaivallai gundakonda khotivina go kupai divan milikko kaivallai jubini khotu atunga osimalokonda tainna aurda firma rami gupania minik sapangang ni pajukumakila loktuvini tikit salakatak miguma sapangabin ni pingwatak tikumakila loktuvini kami tikit loktuvini umuyo dahi kumani ni panimino kisya ni ko dahil na pandukulwa na latuinda loktuvini sapangat suyo no ko sapak tosaw tiyangitunga sapak panaya tiyangitunga lalap tu ini ni kalau lagi kami, tapi ni ni orang ni kita lalu ini dekat pelang berjangan lara untuk makai berlay ke sekolah sudah silap kami, kupai di mana kot, kuda ke TV suka,
0: hati
1: itu tu dah nak kesal juga ni orang kita sum juga lah, kuni ikut aja orang kuni kena kecuali orang kuni.
0: Tai vettä kandegon chama. Tai koni ku pisumut i khaili saksia sutillu juveniuga mi anana ge jotti tata tage jotti ikningalu paningalu ningio tuveni suna suallo ningina mi unetsat.
1: Sinikin dalle maso veniuga mi golli ko tai de paninga ningio tuveni al tai ko algo kai verla ge sakta alo tti. Cincia jitu dengan sok paning itu ada tekung ini lembuah pelang macam mana anak?
0: Okay, nak kami makan yang lagi yupi unik katwa kain teten nasi bul au ti tu kisit siela liu mugi baga amisunut uhaya usung majupi.
1: Hai, alam siapa itu kahibah kata jauh ni alam mata tepau nak dah mah uhas tak siapa loko. Anak-anak ini kumohar nasak pelok tani teko. Nanseveling panigi.
0: 19 hat si mga lakiak dan atu tilok tu ni mga hawi majen.
1: Ok. 70 hat si mga lami mahat siyo. 18 hat si mga lakiak tahun lo.
0: 18 hat
1: si mga lakiak tu ni go.
0: Ah, 1800 ni tuin na kaya hakko tu yu pili.
1: Ah, una. Tenda ko hukira kasimita ka lang huk chula hukira tanga hukik na ko tenda puku nga tan niya tenda sakku kulo kikia pikili takso ni ma hula ko tay ko nga sangukan lalak po niya ano kihati nga no lavalak to lanana ka hukik tawa sak ni gito ka la sakku kulo tawa nga ikotak talot sundi yuni chom kugulo ngita mawal misik talaso ng matima gatay kay may doktor ni walok talo ilan yung minito alang ako kay hukirak sundi inum mo hukirak ni kala tuwin
0: tana tukisin na medyo ima akian ito wala tahat wak pinum hukirak tu sa yung ito ino tukisin na medyo
1: Asyukur.
0: Yupi, nakuk mi...
1: Kukit talo ulap sa mga mayani pinuktuwin yung sila luwak na talo at lukitamaan na siwakatin niya. Ilitat sa makatsun eh. Takun na tabun. Kukit talaga yan ako mi anay kita alo tabong siwumun. Kanoy... Nakaktaos sun da kikaktaos sun niya. Iliyat sun nilo tabong na nun namun. Iliyaw kita kami
0: Ah, kesemu ni dulu.
1: Kanu ingin aku jadi latar kerja silap semua jo. Wulik sialat siapa itu? Hukik tawenya. Kumisuk ni tu. Hidrak suku. Ino sekata kami, ino guntara ini. Tukuk cara anak Allah kami. Tapi met pelang mizuk.
0: Kanu ilanu itu ijo
1: walakai. Kalau anak tawenya hukik tu, sejalan waktu aku tarik lagi. tamani nyo na lay si Wuhan ni.
0: Nako, may tuwi na tungo ilanong ito, yung wala kayo na kama, yan, hano yung ilukulok tuwi na. Yupi nga, nako, may makialok, unikatwa kayo na kami.
1: Nasuko, nako, may makialok.
2: Ah, hai, nako mi magalo na la kun nasi kenna mega chi tu David Tilunga, hau pa hanu ngi kutta kai si laptop sa ribunga. Suli silen ni tiko hau sa kenteng ni hau pa molinga yu network su si ribunga. Nu na vimi nuna tsia bo milo, emailinga yu igok. Kukto apen me sani kilo milo hau pat, nu vi lak ni ni gak tak. Ano we hati gilo tilo ta gaulo ni gilo kuninga ni 30 mit 50 mut, so ngun dilimbik. Kukjua apen me okhoninga 3 mi laknia ni raktak. Sani kilo me okhoninga 2 mi tilogo. Umi obyak me lo nubuya laknia ni raktak me yok. Suguyo litu nare hak su tilo. Ano gelo titak gaulo ni giulua koninga ni 30 mi 50 mut. Sunga ni limbik. Okhoninga lo 2 mi laknia ni raktak. Inukjua me lo pubernito me lo nubuya laknia ni raktak me yogok. Khanne litu nare hak su tilo gok. Sugu yolo tilo nit. Ano we hati gilak niya ni raktak, tak gaulo ni giulo akundinga ni 30 mate 50 mot, so ngu nilimbik. Uko ni hati gilo tilo, 3 ngu yumik. Ako libin milo, nubuya lak niya ni raktak miyo. Han nililak su tilo go ulakut, sugu yo silo ti hiti galigi duak pat. Ano we lo tilo ni gito mik 30 mate 50 mot, so ngu nilimbik. Uko ni ngalo 2 mi lak niya ni raktak. Ibu jemim milo, hanilak ni ane kata mejuguk, suku jukallah hatta lo tilo, anu elo ti atuak ni tu mik 30 mit 50 mut, sungun ni mik. Oh, kuningalo 1 bilak ni ane kata. Salu nillo hanilak ni ane kata mejuguk, nanti kau ba lak tu saut sunillo guk. Anu elo ti lo ni giulu atuak ni ulu kuningani 40 mit 60 mut sungun ni mik. Anu engalo sakilak ni ane kata usuni. One ni ulu atuak ni ulu kuningani 40 mit 60 mut sungun ni mik. Nila suningalo 0 milak ni ane kata. Kaya suya miraklin like milu hanikala lak ni ane kata mejuguk. Ano ilo tilo atuak ni ulo oan ni ulo akuninga ni 60 mit 90 mut sungun nilimik. Ano ingalo kasulak ni anak daw suni 40 mit 60 mut sungun nilimik. Nila suningalo 0 milak ni anak dak. Hoak tamilo suko yuk lalak mi yukok. Han ni kalla khatalo tilo. Ano ilo tini gi ulo atuak ni ulo akuninga ni 60 mit 90 mut sungun nilimik. Ano rin alo kasulak niya ng aktaw suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. O kuning alo 1 milak niya ng aktaw. Kayang sumilo, sikin ni kalah talak may ako nubay alo tilo. Ano rin alo tilo ni giulo ato ak niula kuning ani 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano rin alo ano kaliw milak niya ng aktaw suni 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano rin alo kasusimilo ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 1. Ngoyumik. Aw palong milo suko yung kalah talak may yukok. Kan ni kalah talo tilo. Taga, sikin ni kalah silo tilo gok. Ano kay lo tilo? Ato ak ni tumi 30 misungo nilimik. Ano kay ngalo? Sakilak niya na kaktaw suni ni yulo ato ak ni yulo. Ako ni nga ni 50 mit 70 mot. Sungo nilimik. Ako ni ngalo 3 milak niya na kaktak. Tasiyak milo hanikala lak milo gok nubaya walo silotik. Ano kilo tilo ni giulo atuak ni ulo akuningan ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. O kone haklo tilo tungo yumik. Kukjua milo suko yukala lak milo gok hanikala silotilo. Taga alla hililiyo mi siloti hitigaligi doak. But ano kilo tilo ni giulo atuak ni ulo akuningan ni 20 mit sungo nilimik, ano rin alo, ano kaliw milak niya ni raktaw suni 40 mit 60 mut, sungo nilimik. Nila suni haklo dilo, tungo yumik. Kaya ang sual tiyo amilo, suko yung kalalak mi yungok, hanni kalahat dalo dilo. Ano ilo dilo, ato ang nito mi 20 mi sungo nilimik, ano rin alo, sa kilaan niya ni raktaw suni, ano kaliw milo nilo, nik yulo, ato ak niulo akuninga ni 50 mit 80 mut, sungo nilimik. Hukko ni ngalo 1, milag niya ni raktak. Nung natsya pong milo, abani na inami, nubiyalak mi yuwok, sikin ni kalah talo dilo. Ano ilo ti ato ak nito mik 20 mit 40 mut, sungo nilimik. Ano ngalo, sa kilaan niya ni raktaw suni 40 mit 60 mut, sungo nilimik. Hukko ni nga 7, Hopedale, Postville, Makovi Milo, Nubikala, Lakninga, Dermi York, Sikhnikala, Dalodilo, Anuelodi, one new Luato, new Lakuning, any 20 meet 40, Mutsung, when he mix Sakhilak Nenak, Tosun, Luanuringa, Ni Giulu, Ato, Niulu, Hakuning, any 20 meet 40, Mutsung, when he mix. Ukuning alo 6 milak ni nak tak tak ada kasil ni ada kohar sekian tengah kau pemuling ajuit nuda bimi nuna cebu milo ah hai la nak umi magelu nala guna sekian nama kerja itu David tilunga kau pahanu ingin kuda kau silak tu sorry bunga unno sih cebu langa bosi kemat cebu langa bosi hong apa sih.

0: Nakong nik na la kain na si takuninga sin na saudinik takwa ni ka tuak tiluit ya ya hongyak amalo sera hongyak amalo tauk nakong ni mi yabut tay na yimi yuana si takuninga ni pilio na si yuini ulo yumat pinaswa ko si ulak tumi sin na saudi tamangat nuna bimik akasok si mayut tusak saudi tuak mi pata na la gyal lalaki bu si at sunay
1: Yoga will be, I will, I will, I will.

Bikigiak na yan ang mikisiyan ni Pio sa kawalo pala ako at law kong mata. Tait sa man, tuktuhang ito, alaw ko law mat. Tuktu siya ko pagkalawang matilugit. Balak ka lang yan ikaw, ngayon na pumisong alo. Pio pala akong may ako. Maligyok sa pala akong may ako. Tuktu siya ko tunik. Ako niyo, pila kayo kong liga. Galagululok sa kisiyan nili. Ila, tuktu na sukaw yami na nga. Makuninga pigialigan limani sintautini anoni at sunani kamutini pigi unigala gululuk sunga tutusi o katawag sa palaw kama tamakwa panakti siniga sa inyo at sali unigala pigi unaluk sunga tayo may sutimakwa ilnya titawang kulak suti ilnya si manasit nagasong kumata. Tayo may pala katamig ama taman na ilti si mawala taka suwalagyak na makain niko. Tayo may tulakalak sa umiyak to tuntaw amiso ko na alo tutik siya ni umiyak to pala umata tao nung asikuliyak sutik kinukaw sanigyak tukas suti ukiyok siyot sa mini. Tayo may sumo ikin ni pani. Ata ko kanay minangalun ni anak ko kanay minangalun ni

lulakot dung ngasutera semana kun lang mot utang mitilota dulumilak kita kong utilago October 15 kitingan utang ibugod October uvang okat yu yung alisya na via pic Jamie kayok tigil logo ilak man tamane kanon ni sila ni kumito kano kang itiak to na kanya pila kalwato ni I know when you can get a kind of thing, tisannela me yuta ko nona botunga bikunota me kanga yokarte along mata CEO navaganak beverage dan ne pasofunga ko na long CBC kunot ta semenge kana ya ni alatangani unika ila ko sa katulog ko sa pigini atabon amater ta ko to sa so katok si majority kana ya sa CBC kuniman na mapinga yuti to sa kanong ne agilutigo Pivalle yo lo saking yo tano kat tano kawisa lo to pivalle yo lo ni agilune

0: Tähän takkinut, tisamanut, innolongit, tuon nuunaputunga vikkunin, taas mga jokasamu CEO monilak. Tähän navaga nak beverage, tamani pinasoko sigitin, taas mga pigelongman. Tähän Green Lamit, perussalousi majok, tähän alo kikettäni kunnit, kanajakataloutin, panneijukataloutin akunin. Igalakunin leuk. Okattiu jo Teresa Ketsuk, tänne se vaikuttikin jonnalla Miss Beveridge, ippassa, kisunik, pilriä, sänginnik, unikkaartin logo.
1: Tunga soki nafakana ikalaakmo, huvia sokatikin fagi niruakta ula uravi allabimi aula chizi ulan alaksutilo entiai kunni. Tusaravi tamatuminga hano isumakila ukeo.
2: Koyenname kaikkoja usimagamma. Aksol kuvaa sulauksema jonga takoa piukasautit sakkiumatit tautillogit uktokatausimagama apeksuhtauraanit tillunga kauititaulaurama neruaktausimaninnik so aulatiimma rittun kujallillunga teemanna tätikijaujunnarama ammalo upikusullunga lu teema pilleri junnangnenni.
1: Teema aula chisin mariulanga lertilluti hanuittu va sivutliuti kumasati pim mariuti langasati.
2: Ma ippaksa pieli saatti rama so tunga vikko kanu pilor katamanga tamana elinjak palle ayaka ammalo anga yokka gloria pilor katiy gakatarlogo okakatiy gakatarlogo lo ammalo pinasuwa ko siulaktume korlokto mo katimayak katima bitjuang nang mata dunga bekko katima yinget dai kan itu sa kayak tong nak tunga katima yi kano skisone pimmari utti mangata amalo kawi malunga inung ni mapik magipalle atitti nang me tukumo ro tiksani pangna nek simang mata ta na 2025 me angak tau simallone takko pilere kya kang nak tabo katima yine tuniyaw simang mata kanayaktin.
1: Hausi maso chauso te takoa akaungili okutikisa ovattui inunno suklo illoki chaknek nekhe khatsiang innek ammalo pilo aktu mekhai tabbani pinaso ako sirmi CBC ko hausi rivalia sanga takoa inuli risikko nuna vomme hanno mami anaukalo hapigak pallia tidiluti tahna perikakko hanno pilere khatikilanga vegeta ko NTI ko silatani tu timiozo gava mauzot tamakko kamagiloke
2: ya kanu ngito tema tana parnagote sakati tausima yo kausareanittara inung ni magipadle atitna takko alimati taksimaning mata kawimadlogo gillo nuna votunga vikkut 2022 ngutillogo 2024 ngutillogo lokina yang ne igluleong nang mon ammalo pekutertjo nik atorun naktono tuniyaw semaningi takko abittor semayun nullo ilang ilangago tuniyaw semallutit so tay kang api vekartitaw yugot tamakko pilleri yaksa pilleri yunnaqulluge taakkuwa katimayi pilluartumi angayuqqaavut pilleri qatigiinnernertakka pequyangit takuyak sangortigasukluget taanna parnaktauraaniksimayo parnagutti malliklugu pilleri niartabu pilleri nasuarnaartabu
1: takut chaulekma ukiuqtartu ippikisau ningaanu naqchuame atchikingittu tini pilere hattaqsimamme kave soqlo nuluza inunno attoqtauninginno angi khatigiinneq taqqa kamaki hattalau ravikit tamanna hanu ikazuti khalanga fa ippe iqqanaisa riliq tarnuve
2: akone qikertani kunne qanaayarsimallunga aksualo ilittivigisimalluge ammalo okwa honorary consul muneraqtauyo embassy of denmark me teikanit queen mitikkuartausimangmillunga teikkua asinginne qanuilio qattarnange ilittivigiluge pilerati giittiarummaneq tungavigilugu asinginne taqqua isumagilluget atorluget eqqanaayaqasuarneartunga
1: aqaguno sivunittinno hanuittuni neriugisaqaqi
2: tanna angayoqqaatinnu gloria mo kiyuyayunnarnerpaanguyyo qauyumallugu teenna nunalingne inungnello uummammiorilluniget pilerittuteqattarmagit taana maliksarniartara katimayininngaartu taakkua parnattausimayuit ilangi oqausiriunnarlugit uktuutigilugu kavamakkunni kavamatoqakkunnellu pilerqateqattiarner taakkua pilerqatigiittiarnikkut asitjiyumaneq nunalingne taakkua pimmariutitaunerartausimayuit ammalu taakkua ilinniartitauneq pilimmaksartitauneq oqausilerineq illukiksarneq taakkua lima pilereqqujausimayuit taakkuningnga parnattausimayuni taakkua pimmariuti tineqpaallugit pilereqattarniartavu kisiani taakkua angayoqqaavu katimayillu pequjangi pilerijaksariniartavut sivulliutilluki
1: navaqana apequtitsiqaluarunniirtunga taakkua inui taututtui nilleqvikikumannequfikki atuinnautsiartute
2: aksuale qujaliyunga taima piveqartitaugamma ammalu taakkua sivuliqtivu pilereqatiginiartakka aksoruqatigillugillu taakkua nunalingni пиунерсаник аситсина суарлута тааккуа аситсериали амисууммата эққанааяатсаву амису пилериаксаву амисууллутик увагутуа пилериуннангиннаттиву таматта пилеқатигииттиариақара қаттарниаратта кавамакку асингиккуллук авикторсимайуллу таакква лима маанна уккуингаартунга илиннеарасуттун таана тунгавикку sunammi pilereqattarmanga tamaana ilinniaqasuttara angayoqqaavut sivuliqtivut pilereqatiginiartaakka taakkua pilereqatigini taanna pimmariutillugu eqqanaayattiaqasunniartunga
1: nakormi atuinnauqataaqasi
2: qujannammittaa
0: taana navaqinak beverage nunavuttungavikkuni nutaangaluni angayoqqaartaariyuyu CEO niila upikittiaqavit inuit ajungittualuoqattarmateilaak teema eqqanaya qarunnartukuuluoqattartutit upinnattiaqattartuin CBC kuttautamaani qalunnit eqqanayaaksanit atuinnautittimmata nginnaqattarmata teema kikkutuini tuisaayu pinasuguma kaallaneqqata pigunnartuigi kaallapata pinasugunnattiaqattangata maannali sunaummangaata taana qausaarluq nipiliuloorsimayapuk maanna musuli teemeilingatuinnarmata taakua tuinnaayu tusaakeinalormilavun nilliutijaugunnanginneqappakkavit uvannu nilliutinguatarsinarli tainnaqaki kiuqattattiarneaqanne
3: misi quveenarneqpa Pigelangasimijui unnu. 2027 NHL Pigelangasimijui unnu. Teema
0: kikku pinguaniakka.
3: Pigelangasimijui Montreal ammalu Toronto.
0: qanungai inutaarsimangittussuliummata oqausereqkainnalorki
3: lesi taakkua eqqanaiyaanutaamaqqu piluartuusaqqertau lauqtuippatsa tusartitaulauqtugut taakkua angijuqqaavut angijuqqaangu ngukhati changane khinik yang khinik tui maan nao juk maani tui kajak tutanali tamakkuni nga illulagi nimmu paipaalagi nimmu kamanik sao kajak tuk taakkua suulu tamakkua ikhanaidaktinu tusakat sagalan nilu nalunay kakchikattaluni taana manager ngukhatit changanik khinik tuit maan nao juk ammalu sulittaunu taa sakhilao majuk ammalu ilalaagaya nga nikiu gijau khujau lauktu taakkua inutitu tusajiu juk taimallu taakkua khallunaati tuktu khappat tamakkuni nga nipileuksi majunik ubalauni khallunaati tuukunnangittami ukhwakayak tuktu khakkat tamakkuni nga ikkhanaija khatittinilluni tusaji ukhattakajaktu malutauksiu tikhattakunnakajarluni tamakkuni nga ukhaktiu bila taakkuni nga tusa khattaktanginnu suullu khulliq nipibuut ammalu tausunni taanna tauksiu tikunnak khattaqeakhakajarmiju ammalu tauq kiseni ilinniapallia sinnaarluni taanna khubba pallia kunnarmiju ammalu suli taanna nipibuut taanna ukhaqtitaaqia lemmima maannausu lisi tusalaumikatta taanna khulliq ullaakku ukhaqtiu khattangaarnialiqavinai
0: eigu ukhaqtiu khattarnialertigu akkuniqulu kinguppersimalauqama taqqiniqattikallammarinnik nalunertaujuqulu tainnaulaungat ukhaqtiu khattakainnarnialermi titiikunaalattuitungasoqattaniaqqun nalunertausimalerto
3: Hei, la kuvia analisi tabanilang migavit tungasugit. Okay. Ammalo sulikin ang lapatan na ikanayakta bigilaw tayo kultang mauhakti tayo mamatoy nga jokong may jokta o akit siya yung kodak to me. Producer at ako sunatoy na ito saksaw katakto'y ammalo inutitu ko na pa piw na pa ang ugad ang medyo tayo mag-atako ay kahit itigalo tanal at tunilang ipuwi ko at tapalay mata sa iba mi imo inutitu katak-tok hulak amalo imi na imo kalo na titok tuni amalo na ming kapibalay dino nakjawa mi pijakay kay matatan at tao namin tanat suko tige hatalaw tay sakit tao lao mijo ha inutitu ungin nang nilato
0: yeah inutitu ungin nakatan nilato tana naming aking ulapasok to tay sa inutitu mo sa piyo katalaw tigo tay sa mane ila ikanay at katiyang ikulong yun yung mulo kaya kanukiya kaman nakayusin yung matiya kong nilo si mama nakayusin yung manaksabi ulit to alianin inutito to na kumiyan nakatanggan
3: amalo tayo chumanila no wakdoor na 19 tahatil lugo ikanay ya ninukha kay matay lang itaw sa taw kung na ilakahatalaw ng ta ako niya halo ala suliman na muno ikanay taktikin naktugot tayo ko alo ilangi tukisi Kulua hatta takka inutitu uktu tahangiluak nekaitillugi kisiani pijutsakta hakatangimma asinginnittau pijutsakta hakatangimikatta naalautikkuutuinna hakatangimikatta. Taakkununga kenatuina tungasuttu uuttu kumatoa kunitaanna Chris Poolia.
0: Pooluji.
3: Akunnealuin uhaktsega sua hattasuta pootinga. Kisiani taana hausigiaq bitsaujuq uqaala bitsaq CBC kunnu 9796100 taana Chris Tutsiqaaqillugu umbalauni nalleatuinnaq iqqanaijaqti taakkua kiukunnaqtamini kiukunnaqattalangammiju kiukunnangikkuti taikungangaq hausigiaqhuja qattalangaju
0: taakkua qawisa maqgu opinasullukiaqku uqausiqaqajuta simullerpaamit inuttitut language specialist kun ngalta yok ammalo te nange yok kamut tungiliuni at toka baloni
3: nange yok kang hati
0: nange yok kang
3: magne at toka
0: ta ko nga inuta nga sakila sa mga tapan si CBC kunit mapit tao lakto
3: sakit tao yok tu uha kun na palay mi jugulisi ako niya atsogo tigi hattaksi magatti ko tabbani ikhana ijakti kilo arni bun to shakta walle jiumi gala tok duja tamma galutto
0: ni la ne
3: ingo walle
0: ni la inu itu kisi uma kamina katanga te la ka kala yu ilo pila usunga se uma mata inu titu kan ilo atot email atot si email yu kan nere atot si la yu itu sabat tugu tu sabat tugu galo kisi ani ilani kut ikhana ijakti kisa nikumullo makununga apo ko tinipita ka po me manami tu ina teme si yung ka me teme tu ina mega ka
3: hello na malu maliga ha mega ta and si ta ko na mali na chere libo ta ko so ko ge hangi ta bu maliga u ila ni ko hanu tu ina nille ka me na si ungu ju ko lo kisi ani teme ge hangi na ta teme ka tangi tu
0: nille ka yo lo nille nille ko me na ka ta tu la ge alo ga lo ge hangi na tinu ila tu ga lo ko ta ta ba ko ni tu na ge hangi ka
3: ki na je ga de ga ja tu ga ka pi bi le ga ta no ki na je hangi je ma ga cha tu ge ju lo shu ko ge alla
0: ila ka wi sa na ka me nge
3: ila si nge
0: ila ka ta ba ga ka na ya sa ta ga ma ta ga si ta ba ga si bi si ka do ka la ka ta ga na ti ya tu si ku s pu li ya pu lu ji u jang it tu su na ba pu li ya o ka la ba ki ku na ta si ta na ila nga ni pi li o si me ju si bu la pa pi ya ga sa pu i ku ta lu ga na ga ku ha ke li ga ju a la ha ke li ga ju a la sa ha ke li ga ta ti lu ku ka wi sa I like mana people there to so na lo me mata otu me got to to sa kanam ne ma yugo ta ko early childhood education when I got to yo kiket ni moni la to ga ngi it to so begin ne ma yabo otu me got to mana people there yo ta sa lo to to so ken na lo me mata

0: ajiye qatangi matailak te makasi bullak pa mektan kanupim mariutigim mga aktamako kitungayit pakibikaki ila pairi yakari akakata tillugit yakanayatin utamani nunupim mekai piluang ote mektaman na kanupim mariutigim pa ammalumaan na kanuini nga palliya pa taako kakibakunit taako awla tao kataktuin.
1: Pibalia di papi mana ulume 25 ni pai rivini e ka jo kattak tugo ka ki bakulle e ka jo kattanga ta khikattalu mi utani pai rivini khoyali di palo kattak tui ili sakiya ujutini ikkana yatono pai rivimi ili saksakatta katta katititsa katta tugu pitaat sangin ni ili sakiyaw katta kaya hangata ikkana yaktia pe ili niya titsi katta ngata suku siapin ni nivirksa kaapin ni kujali katta tui ammalo ananak kuyu ya tatak kuyu kujali katta tui ilin niya titapio katta ngata inutitun na kumig nutani sakilaw katta inay pairibin mo ilin niya titigyakto katta niya ngata ukausil rin ng mig ugbalunin katadya ng mig inipiusito kangin ni tana nuta sakilaw ta ba awla jutingin nilo pairibiyo soklo oksumo akilriya hangna kata sunatwin ng nato kung naktuni ammalo kinaw yun kinaw da sakutiw yun pairibiyo ikanayak dingin no ikayokatak tugo apersori magubi amisungulo lang at pairibi ikalun ni mana ulumi 13 ujo ikalun ni ammalo kikirtalong mi 12 nutamilo kakibakko sana juapi sana jui pairib chamik sana gayak mi inihalangan yung 44 ni Nuta Chia tayin nalo sana yaw yung ikayok tayo katalo tugo 7 ni kikirtalo mi hanwil nga ko yung mga tapay rin mi tayin ma pigyalok si Mayo sana kaya ko pangnat si Mayo papi olok si mga tatay chumani akaw na alok si Mayo tayin ko ha ikanaya kaso aktibo ng likod ESDC kuni ukaktawat yung halun natin ito ang malukiyo ay ko ikayokta piyolok sa mga matikinaw dyan ni tayo mga makikunalak sa mga tayo na matwiktaw lang ito November mi
0: Iba takwato kakibakot man 2.6 million dollars nikta sa mga nuta mong ilaw kano sa pag-review ay yatong ila sa kusinong ila at pag-review ay yatong inusok bi community wellness hub ngunit ato yung tamang ni kalun ni tana kaya nga katinik inikagam na kayak kay tana mapikan amaluta ko kitong nga kakatatoy pag-review sa kinakatatoy kanon ni kayo kung nakan
1: tayin na ukaw sa kibalay day ati nga makitigya nga nalaw kabiyo inusak vik daycare mi atili maani tutsiak biyo saniyani matuwi nga lukto inikala nga jo inikala lukto 24 ni tayin na katimajika nga pairibili maan katimajika nga ta society yun yung kaktayo تاودوتي ما كمالكتو
0: إيبا تيما تمكوت سوغو سيني باقي تيوغي غبا تويدي لنيا تيو سناتو تيلو بيغي غبا ممتا إقنا يقتي سيني لاك تاكو لي مان نمكي خانوك إلان غو تسوغو نكي نباكي با تمكو نيا خيني غسطو ني إقنا يقتي سوني أتو نيك تمان ألو خانوكي أولا نغبا با
1: Pagkakaroon may kanayang maliwili aw lang itabon. Kati may kaktoy na umata ang iyo kakaktuti. At kanayang to kakumalakay mapagkakaroon may tayo matay na ino kinikay kanayat sa may takugumasong umata na may kanayang tuminiwi na may hanga ilin niyang ni COVID. Early childhood education blue na itikisimabi. Makunang akawali gumaso pagkakaroon ang iyo kami. Resume ng unang kaktaw yung may takugumasun. Tamakwali, kamaging itabo. Pahiribin nun, katimali nun, kamaging yaw yung namin nun.
0: Ay, ta, pipikiti video ang alaw na kato na kengula pari kayo nalago. Tako, kinisi ila kinaw ya katito si yung ugiba. Tako, pikko sila inang mod ila. Inu ipikko singin nilin niya tito si nanang mod. Ukali maga kuloni, sunatuin na kun. Takun na tito ni kuloni. Tamakko ni nga, atuin na utiti bakiban.
1: Pahiribin. Isa maksok to ay kano ilinit sa katao mga mga ta. So na to inang ni pingo ako titsa ni ilinit ako titsa ni kalo na to kalo ko culturally appropriate toys ni nuwati batugo tujuy batugo tema pangnalag medyo ko tamani pangnakatakata tuju ila lang medyo ko pay review so ko siya pingin no ilin niya ko dito ni
0: Iba alia na ikula ako katiki kung nakain na kakit. Ulo may ulo katina, ulo katina na ako. Bito ko yan na mitiya kagi.
1: Ilali. Ko yan na mit.
0: Tani Iba Groves, tayo ka ni katuja kati ko ni ngaw tu ni tu sa kay naktasi. Tu sa kumi na katak tuit, so ko siya pit, makuala pa ribit, nami tuin na mapipalaya yuit. Taman na kami kasi na siyong kalawat ni Lugo kasi ni people learning ni tu sa tita ko ta kumi na katak tapapong. Mana imo pala lang may masilang tu, people learning tu sa sa unya lang may mata. Utang mi ko takalo na tito kay nung na lang mi kata. And the 8 o'clock World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in for our English programming. And CBC News has learned that Family Services reported inaccurate information on the numbers of kids in care. So we'll hear concerns from Nunavut Representative for Children and Youth. So we'll have that for you when we come back.

Japan. Nicho Seat done up Epic Jam 2006. Davide ang tingwak. Ulakut kuchwa tusautinga tusatsaw simiyok. CKUJ FM 97 Daksa Big 3. Ulumi utupiri 15. Sita mga nimi liksuta. Tunga sugit si Betsy. Betsy o bunga. Tusa o timisi ki bunga. Pire ako tigiluko. 1, 2. Okay. Atata vulokta. Atata vut. Hila mitu ti ati isamagit se atauli. Atani unit hailaukli pi majeet pinaktauli nunami suklu hilammi. Ullumi pitsatin nik tunisi vegetigut piungini vut isamagiyun neikit. Suklu uvakut piungitu li vihiji vut isamagiyun nevigatigut. Uttumanaktumu pitin nata piulitigulli piungitumik. Atani unit ayuga hanginillu inohanektuanillu piigaviki isu hangitumut. Amen. Kuti aniknimi ayunginikmi tunisivikilaunga inuhatigilunga. Ika yoklungalu yiusiup atingani. Amen. Atanita Jesus siu Kristus siu semeningata kutiullu nalliningata. Anikne yullu itjunaitu ilaginningata ilagit sainaktigut. Sugaikani. Amen. Ulla sekut. Ullumi. Ulla silavu. Sukujuukalainna neaniraktaujuk. Heti galeri simayuta khawlik pa sahinia suni. Nuvu jayna nia nira taujuk. Nuvu jayna langa nia nira taujuk. Anu rehatlu ni ni kiulu atuak ni ulu 30 misungu ni limmik. Hiu yanak ni nga plus 2 milu ni. Unnu tuak pat nuvu jayna nia nira taujuk. Anu rehatlu ni nikiup atuak niup 30 mix. Sungu ni limik hiu yanak ninga minus 1.

Tanauna haritau ya voni ngitolo alo haritau ya rotia pe kanukiseni nitchati hatataga.

마시고 있지. CBC 루터뱀이 날았듯이 다녀온 거봉아. 올라미 시다망한닉 악날링우 데빅 15 2026 시흑잉오열 3오파잉오일라비똑 뚜웅마시고 있지. 올라미 나라랑아야붓 아바닥굿 이눈마리 까티마니아 오시학마다 다운나니 만트리아미 술리 이뻐사올락도 히트갈리기 띠르고 Nipileon si kain merama uha kuta kain natiloro pita atami inumari katimania rosingani abatakut uha kain natiloro tusaksa ulang meyok dan nalo isulito ang mipat au palumio meo kalima hati harun na sila o yung amanitja o siyak di marialmi davidi ang uting mik uha lima hati rilaw tutiloro Tusak sa ulang ayok hamalo ni Chau siya lak tumilo ni. Tana lo isulim mi pat, unika tumi inalan niya mitsuta lisi alupamik. Unika tilo ko hakitaw pimakialo ni nga ni timirmik ang ayok hango ni nga nik. Tadako at kaulo mi. Tusak sa ulang ayoy tutabi mi. Tunga suha pikitsi. Suli silan niya dikut hao isa kain tangin ni unna sa muli nga yunik nun abim minun at siya bumilo ato ak silaw kasi ribunga imaili nga yuigok. Kukto arapin mi unna sa nubuya lang anigaktak suyo kalahat talang at sotilokok hanni kalahat talutilo unno ak. Oko ni nga tu minya nigaktak. Sanikilo amilo nubuya lang anigaktak may yugok suyo kalahat anigaktak sotilok. Hanili silo tilogo kunnoak. Ano niya silo ni gitumik 30 misungo nilimik. Nila suningalo 1 minya nagaktak. Umiyoyak milo nubuyo lang nagaktak mayugok. Sugoyo litin na kaya hak sutilo unno sa. Kanikala lang nagaktak sutilo ubalo ni sugoyo kalalang nagaktak sutilo unnoak. Ano niya silo ni gitumik 30 misungo nilimik. Nila suningalo 0 minyan ngaktak. Inukjua milo nuyo lang ngaktak may yugok. Suguyo li lang ngaktak su tilo hanne silo tilo unnoak. Ano niya su tilo nik yitumik 30 misungo nilimik. Nila suningalo 2 minyan ngaktak. Pubing nito milo suguyo kala lang ngaktak may yugok. Hanne kala silo tilo unnoak. Ano niya stilo takawlo ni yulo akuninga ni 40 mit 70 mut sungo ni limbik. Nila suningalo 3 minya ni raktak. Ako libin milo suko yung kalalang ni raktak may yugok. Hanni kalla silo ti unnoak. Natigo ba lang ni raktak su tilogok. Ano niya stilo takawlo ni yulo akuninga ni 40 mit 60 mut sungo ni limbik. Nila sunihaklo tilo 4 ngoyumik. Ibu jevin milo hanni kalalang ni raktau me yogok nati go balang ni raktau stilo unno sa anu ne stilo ni giulu atwa niulu akunninga ni 40 mit 60 mut sungu ni limik anu ngalo sakhni ni raktau suni o an niulu atwa niulu akunninga ni 40 mit 60 mut sungu ni limik ne la suni ngalo 6 minne ni raktak Sallo nilo hanni kalalang ni raktau me yogok nubuya ballo silutik Nanti ko paalangan ni Raktao sutilogok. Ano niyo stilo oan niulu atuak niulu akunninga ni 40 mit 60 mo tsungo ni limik. Nila sunihak lo tilo 8 ngayumik. Kaya siya miraklan lake milo nubuya balo lang ni Raktao mayok hannikalalangan ni Raktao stilo unnoak. Ano niyo stilo oan nitumik 40 mit 60 mo tsungo ni limik. Nila suningalo 5 minyan ni Raktak. Huwag na milo nubuya balo lang ang raktaw may yugok. Hanni lito yung nagayahak sa tili unuwak. Ano niya stilo nik yulo at wak ni ulo akuninga ni 60 mit 80 mut. So nga nilimik. Ano rin alo sakin niya ang raktaw suni. At wak ni tumik 30 mit 50 mut. So nga nilimik. Nila suni haklo tilo 1. Ngoyumik. Kaya sumilo na buya kalalang ni Raktao may yugok. Ano niya stilo at wak ni tumik 50 mit 70 mut sungo ni limik. Ano rin nga lo kaso niya ni Raktao suni 30 mit 50 mut sungo ni limik. Nila suni haklo tilo 0 ngoyumik.
Au palum milu nu buya palu langan gak ta mi yugok. Anu kun ne astilu ato ang ni to mik 40 mit 60 mot sung ni mik. Ne la sunya hagalu dilu 1 ingo yumik. Ta siyo yak milu nu buya palu langan gak ta mi yugok. Anu kun ne astilu ni yulu ato ang ni ulakun ni ngani 40 mit 60 mot sung ni mik. Ne la suningalu 1 minyan gak tak. Guk jua milu nu buya kalalangan gak ta mi yugok. Anu kun ne astilu ni yulu ato ang ni ulakun ni ngani 30 mit sung ni mik. Ne la suningalu 1 minyan gak tak. Kain so aluk jua milu han ni langan gak ta mi yugok. Anu kun ne astilu ni yulu ato ang ni ulakun ni ngani 50 mit 70 mut sung ni mik. Anu ngalu sakinya ni gak ta suni. Ato ang ni tumik 30 mit 50 mut sung ni mik. Ne la suni haglo tilo 1 ngu yumik. Nuna tsia bu milo abani nei na mi hope tail milo. Nu buya kalala gana gakta mi yuguok. Anu we hati ki ne astilo ni yulu ato ang ni yulu ako ni ngani 40 mit 60 mut sung ni mik. Ni la suni hati ki ne ane gakta 0 ngu yumik. Ammalo Postville ma kawin milo. Nu buya valo langa ni gakta mi yuguok. Sugo yo le tuin nagaya hak sotilo valo ne han ne le tuin nagaya hak sotilo gok. Ano win ne astilo ni giulo ato ang ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 mut sungo ni limik. Ano ring alo ano kali umilang ane gakta 50 mit 70 mut sungo ni limik. Ni lasuning alo 0 minyan ni gakta. Tako at akasilin niya tikuhawi sa kaintang iunno sa muling ayuit. Nunavim mi, nunat siya bumilo.

0: ding wo yomik khuak ta millo se khinni kala talak mi yo khanni li du na ga hak su tillo anu ko lo tillo atu wa ni to mik 30 mit 50 mut su ngo ni lim mik ni la su ni hak lo tillo tu ngo yomik kaeng su millo se khinni kala talak mi yo khanni li du na ga hak su tillo anu ko lo tillo wa ni lo atu wa ni lo kun ninga ni 30 mi su ngo ni lim mik anu ko ngalo sa khelak ne ga da su ni nik yu lo atu wa ni lo kun ninga ni 30 mi 60 mut su ngo ni lim mik ni la suni haklo tillo wan nguyumik au palum melo nubu yabalo lak ne ne gakta mi go han nikalla lak tu sot tu tillo lukut anu lo tillo wan ni ulu atwa ni ulu akun ni ngani 30 mi sung ni mik sa khilak ne na gakta sun lo anu inga nik yulu atwa ni ulu akun ni ngani 30 mi 60 mut sung ni limik o kon ne haklo tillo wan nguyumik tasiyo yak melo nubu yabalo lak mi go han nikalla lak tu sot tu tillo lukut ano elo tillo wan ni ulo ato ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 musung ni limik sa khilak ne ni akta sun lo ano ngani ki ulo ato ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 mut sung ni limik o ko ne haklo tillo wan ngo yimik kuk tra mi lo suko yo kala lak ni ni akta mi yo han ni kala hatta lo tillo ano elo tillo wan ni ulo ato ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 musung ni limik sa khilak ne ni akta sun lo ano ngani ki ulo ato ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 mut sung ni limik o ko ne haklo tillo tu ngo yo mi kan swal tra mi lo han ni kala lak ni ni akta mi yo suko yo kala hatta lo tillo ano elo ti wan ni ulo ato ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 mut sung ni limik o ko ni ngalo tu mi lak ni ni akta nu na chebu mi lava ni ne ni mi hope tell mi lo se khin ni balo lak ni ni akta mi yo khane wa hatigi lo tillo ni yi ulo ato akh ni ulo akun ni ngani 30 mit 50 mut sung ni limik o ko ni ngalo 5 mi lak ni ni akta Postville, Makobi Milo, Sikinikala, Talak, Miyuok, Anuelo Tilunik, Yulu, Atuak Nilu, Akuningani 30 mit 50 mut, Sungunilimik. O Kone Haklo Tilu, 3 Nguyumik, Takwa Takasilnia, Dikohaus, Akendanga Hapa Moling, Ayu, Nunavimik, Nunatsevu Milo, Ah, Haila, Kamatsia Apilangavosi, Unosip Chelangavosi, Hungapasi.
1: Ubang Eva Michael, Ukak Tigala, good. Nagajamital lang ang mga ina tutupi valdeyot ang malaman na pibliriag ngayot. CBC North TV kutigot. Kakitaw yung tigot cbc.ca/north ang mga CBC Nunavut Facebook. Pivaldeyo na tuin na watut. Nuna tsinne. Nuna lilimane ka na tamilo. Tusa kami naktunapik sa patugot. Igalaki yaw wagot sila aktuang mod. Takutaw watugot. Nagajamital lang ang mga 6 kanan ng may 4 may kitang mayone.
2: On the Sakuta Soti Numil, CKJFM 9.3. Dami Hitik, Ohala Simarating Ito, 0898, Dami Hitik, 0898. CSE Kupakuni Pankti Tahina Tokpat, Ilunga 2335B, Ohala Tinga 2986.